0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ba sauraro barkanku da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko ne haɗi shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kuma Allah libo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. Bayan sha labaran duniya a cikin shirin sharhunan bayan labarai za a ji yadda a Niger amfanin gona ke cikin barazana a wasu yankunan karkara a yankin da magaram saboda ɓullar tsuntsaye. Sannan za a ji halin da ɗaruruwan yara ke ciki a Soita da ke Spain inda aka samu kwararar dubban bakin haure a baya-bayan nan. A rahotonmu na kundin 'yan mata kuwa za a ji rawar da iyaye mata ke takawa a Najeriya wajen zaɓawa 'ya'ya mata da suka kammala karatun sakandare fannin da suke son su karanta a jami'a. Akwai sharhunan jaridun Jamus a kan nahiyarmu ta Afirka har ma da ƙarin wasu rahotannin duka cikin shirin sharhunan bayan labaran waɗanda za mu kawo bayan na fara sanar da ku halin da muka wayi gari.
0: DW labarun duniya.
1: Sabon yakin kasuwanci ya barke a tsakanin Amurka da Canada. Iran ta yi kwakwaran kashedi ga kasashen da za su goyi bayan shirin Amurka na shaƙe tattalin arzikinta. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.9 ta afku a kusa da birnin Tokyo fadar gwamnatin Japan. Firaministan Canada Mark Carney ya sanar da ɗaukar waɗansu matakan ramuwar gayya kan kayayyakin Amurka. Bayan ya ƙi amincewa da abin da ya kira mummunar yarjejeniyar kasuwanci da Washington ta gabatar. Sai dai nan take Amurkar ta yi barazanar ɗaukar ƙarin waɗansu matakai. Matakan na Canada za su shafi farin ƙarfe da kayayyaki danginsu madara da masana'antar buga takarda da injinan noma gami da kayayyakin lantarki. Kuma za su fara aiki ne daga ranar 8 ga watan Satumba da ke tafe kamar yadda Carney ya bayyana a wani taron manema labarai. Firaministan ya ce adadin ƙarin harajin da Canada za ta ƙaƙaba zai zo daidai da harajin custom ɗin da Amurka ta fara aiwatarwa a jiya Asabar kan kayayyakin ƙasarta da darajarsu ta kai kusan dala biliyan 20 ciki har da siminti da sandunan wasan hoke. Jim kaɗan bayan wannan sanarwa, babban mai shiga tsakani na Amurka, Jamison Greer, ya shaida wa gidan talabijin na Fox News cewa Washington za ta mayar wa Canada da martani, amma bai yi cikakken bayani game da sabbin matakan ba, sannan ya kuma ce babu wani sabon zagayen tattaunawa da ƙasashen biyu makwabta suka tsari a nan gaba. Sakataren Majalisar Koli ta Tsaron Iran Mohsen Rezai ya yi gargaɗin cewa duk ƙasar da ta yi kuskuren shiga cikin jerin ƙasashen da za su biye wa Amurka wajen shaƙe wuyan tattalin arzikin ƙasarsa za a ɗauke su a matsayin maƙiya kuma abokan gaba. Mohsen Reza ya yi wannan wato furuci ne a gidan talabijin ɗin Iran a daren jiya Asabar, jim kaɗan bayan da Amurka ta sanar da ƙara tsaurara takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar da nufin yi wa gwamnatin Iran matsin lamba. Rezai ya ce Iran na kira ga dukkan ƙasashen da ke makwabtaka da ita da sauran ƙasashen duniya da su guji shiga cikin abin da ya kira yakin tattalin arziki da Amurka ke wa ƙasarsa. Sannan ya yi gargaɗin cewa idan ƙasashen da abin ya shafa suka ƙi nisanta kansu daga Amurka, Iran za ta ɗauki matakai da za su cutar da muradinsu. Sakataren Majalisar Kolin ta Tsaron Iran ya ce kawo yanzu Iran ba ta kai hari kan wani muhimmin abin da ya shafi tattalin arzikin Amurka ba, domin har yanzu hare-harenta na taƙaita ne kawai kan sansanonin soji. Sai dai ya yi barazanar cewa idan har Amurka ta ƙaƙaba wa Iran takunkumin tattalin arziki, Iran ɗin za ta kai hari kan kamfanonin Amurka da na mai da sauran harkokin tattalin arziki da ke kusa da ƙasar da kuma wasu wurare. Reza ya kuma yi gargaɗin cewa idan shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauki wani mataki a kan Iran, to ba shakka faɗa a tsakanin ƙasashen biyu zai yi munin da ba a taɓa gani ba. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.9 ta afku a yankunan da ke kewaye da birnin Tokyo fadar gwamnatin Japan a safiyar yau Lahadi, inda mutane 37 suka samu raunuka a cewar hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta ce girgizar ƙasar ta afku ne a cikin dare a yankin kudancin lardin Ibaraki da misalin ƙarfe 2 na dare agogon ƙasar, kuma ta kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ƙasa a safiyar Lahadin nan kamar yadda kamfanin sufurin jiragen ƙasa na gabashin ƙasar ya bayyana. Hukumar kula da yanayi ta Japan din ta yi gargadi gaban da yuwar samun zaftarewar kasa a yankin saboda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka samu a yankin a yammacin jiya Asabar sannan ƙarfin girgizar kasar ya kai zurfin kilometa 68 a ƙarƙashin kasa haka zalika hukumar ta kuma yi gargadin cewa akwai yuwar a ƙara samun ƙarin waɗansu manyan girgizar kasa da za su biyo baya a cikin kwanaki masu zuwa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW Gwamnan jihar Sinaloa ta Mexico Ruben Roja Moya wanda Amurka ke nema bisa zargin safarar miyagun kwayoyi ya sanar da cewa a jiya Asabar zai sake ficewa daga mukamin sa bayan da gwamnatin kasar ta soki yadda ya koma bakin aiki ba zato ba tsammani Moja Moya dake zama dan majalisar Morena mai mulkin Mexico ya wallafa wani sako a shafin X inda ya nemi majalisar dokokin jihar da ta bashi izinin hutun wucin gadi da ba kayyade ba wanda zai iya wuce kwanaki 30 da wato dan siyasar mai shekaru 77 ya kasance gwamnan Sinaloa dake arewa maso yammacin Mexico tun a shekarar 2021 kuma ya fara kauracewa aikin sa ne a ranar 1 ga watan Mayun 2026 bayan da ofishin mai gabatar da kara na birnin New York ya nemi a kama shi tare da wato tare da mika shi ga Amurka domin fuskantar shari'a ana sa ran kusan mutane 10,000 za su fito zanga zanga a ranar Lahadin nan a Sweden domin neman karin matakan kare muhalli a cewar ƴan sanda da masu shirya zanga zangar yayin da ya rage kasa da wata guda kafin babban zaben ƴan majalisar dokokin kasar inda batun sauyin yanayi ke cikin abubuwan da masu kada ƙuri'a suka fi mayar da hankali a kansu fiye da kungiyoyi 200 masu zaman kansu da kungiyoyin farar hula ne za su halarci tattakin kwanaki kadan kafin zaben da aka shirya gudanarwa a ranar 13 ga watan Satumba inda ƙuri'un ra'ayin jama'a ke nuna cewa kawancan jam'iyyu masu mulki na fuskantar koma baya wani binciken jin ra'ayin jama'a da Varian da gidan talabijin wato na Varian da gidan talabijin na SVT ya wallafa a ranar Alhamis din da ta gabata ya nuna cewa kashi 37 cikin 100 na waɗanda aka tambaya sun ce muhalli shine babban abin da suka fi bawa muhimmanci gabanin zaben da dama dai daga cikin al'ummar Sweden na sukar yadda gwamnatin kasar karkashin Ulf Kristersson ke aiwatar da manufofin sauyin yanayi duba da yadda take ba da fifiko akan wasu fatutuwa na daban to ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai a dakace zango na gaba
0: DW sharhunan bayan labarai
2: A cikin sharhunan bayan labaran zaji ciwar a Niger amfanin gona a jihar da magaran a cikin wasu yankuna na karkara yana fuskantar barazana saboda bullar tsuntsaye akan cimakar da ba a girbe ba A Najeriya hukumar Hizba ta jihar Kano dake arewacin kasar ta yi karin haske kan cece kucin da ya bi bayan auren gata da ta yi wa maza da mata kusan 3,000 Rayuwar bakin haure a Ciota na kasar Spain na cikin wani mawuyacin hali sakamakon yadda wasu daruruwan yara da matasa ke ci gaba da yin rayuwa akan tituna kadan kenan daga cikin rahotannin da shirin na sharhunan bayan labarai ya kumsa amma da farko za mu soma da tarayyar Najeriya hukumar Hizba ta jihar Kano dake arewacin tarayyar Najeriya ta yi karin haske kan cece kucin da ya biyo bayan auren gata da ta yi wa maza da mata kusan 3,000 a ƙarƙashin kulawar gwamnati a baya-bayan nan a ziyarar da ya kawo a sashen Hausa na DW shugaban hukumar ta Hizba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi watsi da zarge-zargen lalata kudin gwamnati akan wannan aure da aka yi ya kuma bayyana haka ne a cikin hirarsu da Zaharuddin Umar Dutsen Kura
3: shi mai girma gwamna ya dau alƙawari lokacin da yake campaign cewa waɗanda suke da buƙatan a taimaka musu in auren su ya taso zai taimaka musu wannan abun farin ciki ne wanda kusan mutum miliyan 1 suka yi farin ciki to ya muka samu mutum miliyan 1 dan kowa baya cikin wannan ko yayi farin ciki ko bai ba wannan miliyan 1 ake so a faranta marai to yanzu angon nan akalla yana da uwa da uba yana da abokai akalla mutum 10 wannan abokai guda 10 za su yi farin ciki da wannan abin da aka ba ango dangin babansa za su yi farin ciki dangin babansa za su yi farin ciki
4: da haka ne kuka samu cewa mutum miliyan 1 duk sun
3: yawa in ka lissafa ka fito da ango
4: mutane ne kuka yi ma'auren gatan nan
3: idan aka wa mutum 1,500 kowa akalla a cikin dangin su an faranta wa mutum 100 ko mutum 200 waɗannan mutum 200 da aka zo aka taimaka wa babansu ko aka taimaka abokinsu ko kawayen da aka taimaka wa kawarsu ai za su yi farin ciki, shi yasa aka ga duk Kano ta dauki farin ciki, portfolio local government duka gaba daya farin ciki ake ana murna saboda an taimaka musu, an yaye musu nauyi. Yanzu wannan kudin da gwamnati ya bayar 1.5 billion wato miliyan 2,500,000 kowane ango da amarya abin da aka she musu miliyan 1 tak miliyan 1 nan kuma kayakin da aka sai musu gaba daya da walima da komai 800,000 sannan aka saka musu 200,000 a cikin account din su. Ka gaya mun
4: ango aka sanya ma koko
3: ita amarya ake sawa ai tunda dama ita ake bawa sadaki kuma ita ake bawa jari shi kuma dama ai ba za a yi masa aure ba sai yana da sana'a.
5: A babban abin da yake tadawa mutane hankali shine
6: ba za su yi aure,
5: a kun aurar an dauki hoto an ji dadi an yi aure amma abin da zai biyo baya mutane suna cewa kun aurar da mutane 1,500 waɗanda ba su da aiki wani ƙari yayi ma biye da sana'ar komai amma kun ƙara masa kun bashi mata
3: shi yace bai da sana'a
4: haka yake cewa
3: to masu cewa daban
4: to misali
3: abin da yake so in gaya maka ai form mun yi committee guda 6 committee farko sun sa committee raba form 44 local governments idan ka zo kai apply kace ina buƙata a ce muke ne zan yi aure sai a baka form mai tambayoyi sun kai 30 sunana unguwata local government ina iyayena sana'ata abokaina na taba yin aure ko ban taba yi ba ina da yako ba ne da su wace sana'a nake nawa ne yake shigo min duk a jikin wannan form din akwai da sheda na mutane za su baka sheda cewa wannan abin da ka cike da gaske kake to zabu yan hizban mu suna nan 20,000 ne suke aiki a Kano za su bi su je su tabbatar wannan abin da ka cike gaskiya ne idan aka tabbata abin da kace ba gaskiya bane sai a cire ka
5: kuma wasu suna cewa nan da wata 9 bayan daura auren nan za a sake taro haka su mallam gwamnati ya samar da rago kuma da za a yi wannan dan ana tsoron ma waɗannan mazajen ko ragon ma ba za su yi
3: sai kaje yana fadan haka dama yanzu misali ai mun kawo waɗanda suka yi auren a baya har akwai wanda yanzu ya kai shekara 15 kuma moriyar wannan auren ne ranan ma da aka yi wannan auren sai da muka kawo gwamnati wanda auren yana nan har sun haifi yaya suna da familin su suna da gidan su suna da kaza ko kuma yanzu wanda suka yi apply malam Zaharuddin kai da kake cewa wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza yanzu da muka bude cewa ayi apply next ka san mutane ne yanzu suka kawo sun fi mutum 10,000
4: da suke son
3: suke so so da ka abinda mutane suke so wanda bai saba shari'a ba bai saba hankali ba shi ake musu shi da demokradiya din
5: malam menene sakonka ga mutanen da suke nuna fargaba da shi auren gata din nan da kuka yi
3: babu ma wanda yake nuna fargaba babu shi
4: ko mutum comment section mallam
3: comment section ai shiriri ta ne ni ma na ga ran shiga comment section in ce wannan hirar da kuka yi duma bata dace
2: Shek Aminu Ibrahim Daura kenan shugaban hukumar Hizba na Kano Nigeria to daga tarayyar Nigeria sai makwabciyar ta jam'uren Niger inda Adamu garan manoma ke cikin wani hali na zaman zulumi a wasu yankuna na karkara bayan da tsuntsaye suka yi wa amfanin gona da ba a girbe ba darar mikiya wanda har yanzu an gaza magance matsalar wakilinmu Larwan Malam Hami ya aika mana da ƙarin bayani
7: manoman wasu garuruwan kananan hukumomin gona da kullaram ne dake cikin gundumar murya wannan matsala ta mamayar tsuntsaye dake zaman babbar barazana ga manoma da amfanin gona ta shafa a daidai lokacin da cimakar damana ta kama hanyar nuna musamman gero dake zaman jigo abin dogaro ga mazauna karkara Sani Dogo na zangon Hammadu na daga cikin manoman da suka fara bayyana fargaban su game da bullar tsuntsayen
8: gaskiya tsuntsayen nan suna ba mu tsoro
7: yace gaskiya tsuntsayen nan suna ba mu tsoro su taso daga kudancin mu su nufi arewa akwai wani kiri su je can su yi barna su dawo kudu makwanar su arewacin mu inda ke da kwai kiri suna yin banna mu wajen mu geran bai kai ga nuna ba amma muna tsoro muna dai haduwa a masallatai muna addu'o'i to amma ga mai martaba Musa Mato sarkin guna daga samun rahotannin bullar tsuntsayen suka umurci talakawa su tashi da roƙon Allah tun kafin aje ko ina
8: tabbas an samu
7: yace tabbas an samu bullar wannan tsuntsaye wanda muke iyaka da su mu farka daga kwana ayi ta roƙon Allah domin makwabcinka in gemin sa ya kama da wuta to sai ka sa mana ka ruwa kai ma
8: ka zuba mana ka ruwa kai ma
7: Sani Umaru dake zaman tsofan magajin garin guna cewa yayi mutanen garuruwa da dama ne ke cikin damuwa game da bullar waɗannan tsuntsaye inda ma yace tsuntsayen idan duhu ya shiga suna fakewa cikin fadama kafin safiya ta yi sifan tsama cikin gonakin manoma.
8: Mutane na garuruwa da dama sun gaya mini.
7: Yace mutanen garuruwa da dama sun sanar da shi, abin yana damun su. Yace inda dai damanar ta fi zama iyakar mu da karamar hukumar Kolaram, daga wajen Ifadalan zuwa Guna zuwa Barago, nan ne inda abin ya fi tsamari. Shi tsuntsu dai ga al'ada inda akwai kiri yana zuwa. To amma wannan karan tsuntsayen ne suka yi yawa sosai, ba irin yadda aka saba ganin su ba. Ganin yadda wannan matsala ta shafi wasu daga cikin manoman Zangon Hammado, naji ta bakin wakiltaccen karamar hukumar Kolaram Captain Hassan Hammani don jin matakin da za su dauka tare da hukumar gidan gona da ma'aikatar kashe kwari. Yace tuni jami'in gidan gonar mu na karamar hukumar Kolaram ya je ya gani, in dai ba an gano inda tsuntsayen suke kwana ba, to abin zai wuya a haka da suke wucewa, domin ba sa sauka bisa cimaka a yankin mu, barantana a feshi gonakin. A yanzu dai ana bibiyar tsuntsayen a gano inda suke kwana da inda suke banna, sai a dauki matakan ba sani ba sabo.
8: Kwana ina suke banna?
7: A yanzu haka dai hankulan manoma da al'umma sun karkata ga hukumomi game da matakin da za su dauka na kandagarkin bazuwar matsalar. Larwana Mala Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger.
2: To a can yankin Gayya dake yammacin kasar ta Niger, matsalar cin zarafin yara kankana ne, musamman ma fyaɗe da lalata da yaran mata har ma da maza, ya zama abin damuwa a tsakanin al'umma. Abin da yasa yan fafutuka da al'ummar yankin ke yin kira ga gwamnatin da ta ƙara azama wajen hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka. Wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke ta aiko mana da wannan rahoton.
6: A cikin wannan shekaran dai an samu kananan yara da dama waɗanda sun fuskanci cin zarafi, ciki har da yarinya yar shekara 5 kacal. Mamman Kabiru Abdu, jami'i a ma'aikatar nan mai kula da inganta rayuwar mata da kare haƙƙin yara kanana, ya ce sha'anin cin zarafin yara a nan Gaya ya kasu kashi kashi.
9: Kinga akwai wanda ya shahi kaman mazugunawa da ake ma yara ta huskal mugun bugo ko kuma mugul ba'a ko mugun magana danganta ga shi yaro, ko ka dauki wani abu wanda ya yi karhin jikin shi ka bige shi da shi, ko kuma ka kona jikin shi. Akwai musgunawa ta rashin kula wadda ita ma ta zama ruwan dare ga duniya a wannan ƙasa ta mu ta Niger, kuma musamman a wannan gunduma ta mu ta ga. Yau akwai musgunawa wadda muke fuskanta ta lalata yara kanana ta hanyar yin mugun aiki da su, ko kuma musu haɗe. Yawanci muna fuskantar wannan, shi ma wani bangare ne na musguna da ake ma yaro, wanda yana da illa ga rayuwar yara, musamman ɗiya mata. Duk da yanzu mun fara samun haɗiya maza kankana an samu wanda suka musu wannan iftila'i.
6: Mafi yawan masu aikata wannan tabi'un marasa kyau ba baki bane, mutane ne na kusa da iyali ko kuma makwabtan wanda hanka sani. Malam Umaru, ɗaya daga cikin magidanta mazauna a garin Gaya, ya ce akwai buƙatar iyaye su saka ido sosai a kan 'ya'yansu.
10: Saboda haka iyaye su kula da 'ya'yansu maza ko mata, su san inda suke zuwa, duwa suke zama, ina suke zuwa, kuma su san duwa suke alaka. Ko ki bar da yacci makwabta a gidan wani ne ya tai, ko gidan wanki ne, kina gani ko kana gani ba wani abu bane. Wani lokacin abin ke zauwa da yadda baka zato ko yadda baki zato.
6: Kana wani lokaci a maimakon kai rahoto ga hukumomi, da yawa daga cikin mutanen suna kokarin rufe maganar saboda ganin yara ne ko kuma tsoron abun kunya. Asma'u Mummuni, yar jarida kuma uwar diya, ta ce rishin tona asirin masu laifi babban kuskure ne.
11: Wannan illa ne sosai. Yanzu a yi ma ɗiyan kafade, sai ka gani uwaye sun zo sun zauna da shi, sai a taru bayan an illata miki ɗiya. Lokacin nan ne mutane za su taru suke bari a tai a ga wane su tai su yi miki lallashi. Ki amsa ki zo ki zauna da shi, bayan kuma an yi miki illa, illar da ba za ki taba warkewa in ba ki niyya ba. Ɗiyan nan ita da kanta abubuwa da dama za su iya faruwa da ita.
6: To sai dai daga ƙarshe, Mamman Kabiru Abdu ya ce ƙoƙarin da suke gayi na wayar da kan iyaye shi ne na farko su san da haƙƙoƙin yaran da ya rataya a kansu, kana su san da kowane laifi bai kamata a ɓoye shi ba. Wannan zai sa a samu al'umma masu inganci nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Ramti Isa Wanke, DW Hausa, daga Gaya a jamhuriyar Niger.
2: Ɗaruruwan yara da matasa na ci gaba da kwarara a kan titunan Sweta da ke Spaniya, bayan kwararar bakin da aka samu a makonnin da suka gabata daga Morocco zuwa ƙasar ta Spaniya. Hawa Sumaila na ɗauke da ƙarin bayani.
12: A wasu sassan Ceuta, wani birnin ƙasar Spain, musamman yankunan masana'antu, ana iya ganin ɗaruruwan yara da matasa suna rayuwa a kan titina. ba tare da matsugunni ko cikakkiyar kulawa ba. Daga cikin su akwai kananan yara da suka shafa makonni suna jiran a ba su gurbi a cibiyoyin kula da kananan yara, amma kuma hukumomi na cewa cibiyoyin sun cika makil sakamakon yawan bakin hauren da suka isa yankin. Halin da yaran ke ciki yafi zama abin damuwa ga kananan ƴan mata. Wasu daga cikin su na tsoron tafiya su kadai saboda barazanar cin zarafi. Wasu sun ce sun fuskanci cin zarafin tun bayan isar su yankin na Sayuta, yayin da wasu kuma suka san yaran da irin wannan lamarin ya shafa. Baya ga matsalar tsaro, yaran na fama da rashin muhimman abubuwa na rayuwa. A wasu wuraren da suke kwana babu bandakuna, abinda ke tilasta musu zuwa filayen da ke kusa domin biyan bukatar su. Wasu na samun abinci sau ɗaya kacal a rana, sannan da dare su nemi inda za su kwanta a ƙasa. Hukumomi na nuna damuwa kan karuwar cin zarafi mai nasaba da jinsi a yankin Sayuta. ‘Yan sanda na binciken akalla kararraki 15 da ake zargin sun shafi cin zarafin mata da yara, yayin da ake fargabar cewa akwai wasu da dama da ba a kai rahoton su ga hukumomi ba. Ma'aikatan lafiya a Sayuta ma sun ce a 'yan kwanakin nan sun kula da yara da ake zargin an ci zarafin su, ciki har da wata yarinya 'yar shekara 12 da aka kai asibiti cikin firgici da kuka. Bayan da ake zargin an taba ta ta hanyar da bata dace ba. A ƙarshen watan Yuli, kusan bakin haure 90,000 ne suka tsallaka iyakar Spain ba tare da izini ba. Yawancin su sun riga sun bar yankin, amma masana na kiyasin cewa har yanzu akwai kananan yara tsakanin 3,000 zuwa 5,000 a Sayuta. Hukumomin yankin sun ce yawan mutanen da suke buƙatar kulawa ya zarce ƙarfin su matuƙa, lamarin da ya sa ba sa iya samar wa kananan yara cikakkiyar kulawa da kariya. Gwamnatin tarayyar Spain na shirin rarraba yaran zuwa wasu sassan kasar domin rage cunkoso da nauyin da ke kan Sayuta. Sai dai hukumomin sun yi gargadin cewa aiwatar da wannan tsari na iya daukar lokaci. A gefe guda kuma, hukumomin Sayuta na neman daukar mataki cikin gaggawa, ciki har da hada yaran da iyalansu ko kuma mayar da su gargashin kulawar hukumomin jin kai na Morocco ta hanyar bin matakan da doka ta tanada. Sai dai da dama daga cikin yaran ba sa son su koma Morocco. Wasu na ganin tsallakawa zuwa Spain wata dama ce ta samun ingantaccen ilimi da kyakkyawar makoma. A daidai wannan lokaci kuma, masu safarar mutane na kokarin cin gajiyar halin da yaran ke ciki, inda ake samun ƙarin tayin kai bakin haure zuwa babban yankin Turai. Masana na fargabar cewa matsanancin halin rayuwa da rashin tabbas a birnin Sayuta na iya sa wasu daga cikin yaran su amince da irin waɗannan tayin, duk kuwa da hadarin da ke tattare da tafiya tare da masu safarar mutane.
2: Rahoton Hawa Samaila kenan. Yanzu kuma ga Suleiman Babayo da kiran sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka.
13: Za mu dauko da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung wadda ta yi sharhi mai taken kame bayan zabe. Shugaba Hakainde Hichilema zai ci gaba da rike madafun iko yayin da magoya baya ke murna a ɗaya bangaren ƴan adawa sun nuna takaicin kamen nuna ƙarfi na zalunci. Jaridar ta ce shugaba Hakainde Hichilema na ƙasar Zambia ya shiga cikin magoya bayan gwamnatinsa domin nuna murnar nasarar zaɓe da aka gudanar, inda ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa na gode muku ‘yan Zambia. Ita dai Zambia ta fuskanci zaman zullumi lokacin zaben, duk da yake tana cikin kasashen Afirka da suke da tsarin demokuraɗiyya mai inganci. Shi dai shugaba Hichilema mai shekaru 64 da haihuwa ya samu kimanin kaso 60 cikin 100 na kuri'un da aka kada, yayin da babban mai kalubalantarsa Brian Mundibil ya samu kaso 38 cikin 100 na kuri'un, kuma shi ne ɗan takarar jam'iyyu uku na adawa da suka dunkule lokacin zaben na Zambia. Ita kuma jaridar Die Tages Zeitung ta yi labari mai taken fiye da 'yan Ghana 60 suka mutu a yakin Ukraine. Tuni ministan harkokin wajen Ghana Sam Okudzeto Ablakwa ya kai ziyara birnin Moscow, inda ya buƙaci Rasha ta kawo ƙarshen amfani da 'yan Afirka a matsayin sojojin haya a yakin da ke faruwa tsakanin ƙasar ta Rasha da kuma Ukraine. Ministan harkokin wajen na Ghana Ablakwa ya ce dole Rasha ta kawo ƙarshen ɗaukan sojoji 'yan Ghana da ya saba doka, kuma ya faɗi haka lokacin da yake taron manema labarai da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Jaridar Neue Zürcher Zeitung ta ce shugaba Donald Trump na Amurka zai aika bakin haure kimanin 1200 zuwa kasar Liberia da ke yankin yammacin Afirka. Jaridar ta ce tunan lamarin ya janyo tuni da abin da ya faru da Kilman Abrego Garcia a shekara ta 2025 wanda aka kora zuwa El Salvador dan shekaru 30 da haihuwa wanda aka mayar kasar sa duk da yana fuskantar barazana kan cin zarafi da tuhume-tuhume marasa tushe. Kotun koli ta tilasta mayar da shi Amurka amma yana isa aka sake kama shi kuma yana sake fuskantar tuhumar fitar da shi daga Amurka. Duk da Amurka tana da irin wannan yarjejeniyar da kasashen Ghana da Equatorial Guinea da Eswatini gami da Saliyo, amma ta Liberia ta fi karfi domin za ta iya karban bakin haure da suka shiga Amurka daga ko'ina suka fito. Kuma Liberia za ta samu mutanen da za a kora daga Amurka fiye da kowace ƙasa da ke cikin yarjejeniyar a nahiyar Afirka.
2: A gaida Suleiman Babayo. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. A Najeriya, iyaye na taka muhimmiyar rawa wajen zabawa ƴaƴa mata da suka kammala karatun secondary course ɗinsu da suke son su karanta a jami'a. Duk wanda cewar zuciyarsu na cike da burin abinda suke son zama a rayuwarsu. Ga rahoton da Hawwa Jalila Joda ta hada mana bisa tallafin Wes Abubakar Idris.
14: Zaben course ɗin da ɗalibai mata da suka kammala karatun secondary za su karanta muhimmi ne a rayuwarsu, saboda a wannan mataki ne suke fara shiga rigar manya na mafarkin abinda suke son su zama a rayuwarsu. Hafsat Aminu ta bayyana min yadda iyayenta suka zaba mata abinda ta karanta.
15: Gaskiya ni ina so in karanta engineering, amma kuma iyayena suka ce in karanta architecture saboda sun ga ina da hazaka a gurin zane-zane. Sun ina karama, duk abin da aka bamu akan zane-zane ina nasara akai, kuma na karbi awards da yawa a makaranta akan zane-zane da abubuwa. Abin da suka faɗa din da gaske ne, dan na ga ina iya zane-zane, so abin ma zai fi min sauki akan engineering inda nace.
14: To sai dai ga Hafsat Awwal ta samu iko na zaben abinda take son karantawa a jami'a.
16: Na son zama lawyer saboda a gidanmu kakana alkali ne, kuma mahaifina ma lawyer ne, so na tashi da sha'awan karanta law. Zabi na ne da kaina saboda na tashi tun ina karama, ina da yawan musu da mutane, so friends din mahaifina suna yawan cewa yarinyar nan za ta yi kyau da alkali saboda tana da yawan surutu da magana. So abin yana burge ni tun ina karama, balle ma in naji ana cewa wannan jikan alkali ne, wannan jikan alkali ne, so na tashi abin yana burge ni tun ina karama.
14: Wannan mataki ne da iyaye maza ke da tasiri sosai a karatun ƴaƴansu. Alhaji Musa Zakari magidanci ne dake da ƴaƴa mata da suka kammala karatun secondary a Abuja.
17: A yanzu haka ƴata ba ta fi sati biyu ba da gama rubuta WAEC. Tana so ta je university, zan batta da zabi abin da take so, zan dai kwabe ta. Ke kika kawo course din nan ban yi wani musu da ke ba, ko nawa ne kuɗin zan biya, Allah kuma ya baki sa'a. Amma ki sani cewa ko me kika zaba ina bayan ki 100%, kuma zan yi iya karfi na in biya miki.
14: Akwai iyaye yara irin su Alhaji Husaini Abba, ra'ayinsu ya sha bamban da wannan.
18: Ina guiding din su akan course da za su yi ba. Akwai course da ba za iya bar su su yi ba ko da ya kasance shi suke so. Sai na zaba musu saboda ina duba wanda yafi muhimmanci ga dan adam, ga ita kanta a matsayinta na mace, a matsayina na wanda nake so in ba ta tarbiya, wanda nake tunani ya kamata course da za ta karanta yana daga cikin abin da zai shafi rayuwarta nan gaba.
14: A fannin ilimin boko na bayyana muhimmancin barin ɗalibai zaɓin kwas da suke son karantawa a rayuwarsu, tare da samun taimako na shawara daga iyayensu domin shimfiɗa kyakkyawar makomar rayuwarsu. Hawwa Jalila Joɗa, DW Hausa, kundin 'yan mata daga Abuja, Najeriya.
2: To masu sauraro, da haka muka ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokanan aiki, Abdulrahman Hassan ke yin sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.

0: Bari in ja baya in mika ku ga ɗaya daga cikin wakilan DW Hausa dake yankin kudancin Najeriya, wato Muhammad Bello, wanda shima yayi mana tankade da rere dan tsamo mana muhimman bayanai.
1: Ademola Adeleke, wanda ya sake lashe wa'adin mulki a matsayin gwamnatin jihar Osun dake kudu maso yammacin Najeriya, dan siyasa ne mai ban mamaki saboda asalinsa na iyali da al'adu. An haifi Adeleke mai shekaru 66 a Enugu, kuma ya fito daga sanannen dangin Adeleke na Ede a jihar Osun dake kudu maso yammacin ta bangaren mahaifinsa kenan. Amma mahaifiyarsa Nnenna Esther Adeleke, yar kabilar Ibace daga Akwete a jihar Abia ta yanzu, hakan dai ya ba Adeleke asalin uba na Yarbawa da kuma asalin uwa na Ibo. Iyalinsa suna da zurfin tushe a siyasa. Marigayi dan uwansa Isiyaka Adeleke shine gwamna na farko na farar hula a jihar Osun din, yayin da wani dan uwansa Adedeji Adeleke, wadda dan kasuwa ne kuma mahaifi ga fitaccen mawakin Afrobeat wato Davido, yake da dangantaka ta jini da shi. Ba da bayan dai siyasa, Adeleke ya fi shahara a ƙasa baki ɗaya saboda wani abu na musamman, wato rawarsa a bainar jama'a. Tarihi da ya nuna cewa rawa ta kasance wani bangare na ɗabi'un Adeleke shekaru da dama, tun ma kafin kenan ya zama gwamna. Yadda yake yin rawa cikin kuzari a tarukan siyasa da bukukuwa ya sa an ba shi lakabi da gwamna mai rawa, wato the dancing governor a Turanci. Shi kansa Adeleke dai ya bayyana rawa a matsayin abin sha'awarsa, kuma ya ce ba ta hana shi gudanar da aikinsa na mulki a matsayinsa na gwamna. Ga yawancin Yarbawa, rawa ba wai nishadi bace, rawa na da zurfin ma'ana a cikin al'adunsu. Ana kuma amfani da rawa a bukukuwan gargajiya da na aure da suna da ma bukukuwan addini, game da tarukan siyasa ko na al'umma. Rawa a tsukin Yarbawa na bayyana farin ciki da girmamawa da asali da haɗin kan al'umma. Daga dukkanin alamu dai, Adeleke ya mayar da wani abu da ya saba da al'adar sassa da dama na Najeriya, inda ya mai da rawa ta zama wata babbar alamar siyasa mai ƙarfi. Rawar Adeleke dai na sa ya bayyana a matsayin mutum mai sokin mu'amala, game da kuzari da kuma sa shi kusanci da talakawa, musamman matasa 'yan Najeriya. Dan uwansa Davido dai ya kuma ƙara wani sabon salo ga alamar siyasar dangin Adeleke, domin a matsayinsa na ɗaya daga cikin fitattun mawakan Afirka da aka fi sani a duniya a yanzu, Davido yana da tasiri mai yawa tsakankanin matasa, sannan kuma ya fito fili ya goyi bayan tafiyar siyasar kawun nasa Adeleke. Don haka dai, a tattare da gwamna mai rawa wato Adeleke, akwai salsala mai ban mamaki na gadon siyasar Yarbawa da tushen Ibo na uwa da gogewarsa a duniya, game da ƙarfi na dangin siyasa da kuma alaƙa da nishadi ta hanyar Davido. Labarin Adeleke dai ya wuce na gwamna mai rawa kawai, don haka labari ne na yadda iyali da al'ada da shahara da siyasa ke ƙarin tasiri a Najeriyar mu ta yau. Adeleke dai ya shafe wani bangare na rayuwarsa da aikinsa a Amurka kafin dawowarsa Najeriya tare da shiga siyasar ƙasar, inda ya zama sanata mai wakiltar Osun ta yamma a shekarar 2017. Haka kuma ya tsaya takarar gwamna a shekarar 2018 kafin daga bisani ya samu nasara a shekarar 2022. A zaben kujerar gwamna na baya-bayan nan da aka gudanar a jihar ta Osun, Adeleke ya samu ƙuri'u 511,067, yayin da Bola Oyebamiji na APC ya samu ƙuri'u 444,815, inda aka samu tazarar ƙuri'u har 66.
0: Muhammad Bello kenan, wakilin DW Hausa a yankin kudancin Najeriya.

0: to lamin wadanne irin kalubale za a ce shi jarumin sharukan ya fuskanta musamman ma rikicin sa da abokin sa Salman Khan?
1: Jarumi Sharukan ya sha kalubale a rayuwar masana'antar Bollywood in kai duba da irin yadda ya samu matsala da abokinsa Salman Khan wanda shi ne aboki mafi kusanci da shi. Sun fara samu matsala tun a shekara 2000 lokacin da aka je dan taron birthday din Aishwarya Rai Sharukan ya yi mokin din Salman Khan cewa yana ta son wata bata son sa aka samu hautsi ne. Suka danyi fadade daga ba sai abotarta su ta ja baya aka dan shirya. To bayan nan sai a shekara ta 2003 inda ana shirin fim din Sharukan calte-calte ya dauki jarumin Aishwarya Rai ita ce jarumin fim din. To kullun aka fita shooting jarumin Salman Khan zai zo ya tare ta da hira ya hana su aiki har dai Sharukan ya gaji ya kore Salman Khan daga zuwan musu guri ita ma Aishwarya Rai din ya kore ta daga fim din ya ce ya cire rigimar da ta dade ta zama babban labari a masana'antar Bollywood. Kullum magana rigimar Sharukan da Salman Khan ake takicinyuwa dai sai dai daga ba Allah cikin ikonsa suka samu suka shirya ta sanadiyar wani babban attajiri babasu duki da yake hada sharwa duk shekara na azumi ya gayyace su tare aka dai sulu a gurin. To har yanzu dai ga su abotar su ta ci gaba. Wannan shine dai a dan takaice dan lokaci ba zai ba mu mai ce mun ka komai da komai na jarumin Sharukan ba gaskiya.
2: Unar janam hoy ja
0: Malam Lamin Khan kenan ɗaya daga cikin jagororin magoya bayan Sharukan. Sharukan fans a tarayyar Najeriya.
2: Okay ke fan Banaras wala.
0: To ma sauraro kuna sauraron shirin amsoshin takardun ku ne dake zo muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: A yanzu ta yi banda kungiya ta kafu tsawon shekaru. Shugabannin kungiya sun ce ta tasirantu ga jawo matasa a sanar da su muhimmancin dogaro da kai da dora su akan sana'o'i. A cewar saktaran kungiya Ashiru Aliyu.
1: Wannan shi ya janyo da yawa daga cikin matasa suka nuna ra'ayin suna so su kasance tare da mu, wasu kuma iyayensu ma za su yi request miliya na sa 'ya'yansu a cikin wannan tafiyar.
0: Yanzu ku alal misali me kuke so ku nufa?
1: Babban burin mu game da wannan kungiya shine a samu kyakkyawan revolution, wato juyin juya hali ta fannin ilimi, tattali, jagoranci, kiwon lafiya da kuma zamantakewa.
0: Shugaban kungiya ya ce kawo yanzu sun samu nasarori da dama a kungiyar tasu.
2: Manyan nasarorin da mun ka samu, na farko dai akwai kai yara su koyi sana'a hannu, yaro shi dogara da kan. Don in zan ba da misali, akwai yaran da mun ka kai su sun ka iya sana'a hannu, musamman ɗinkin tela. Yaro guda wanda ko kwanan bayan gana haɗu da shi, waya ma wanda ya siye ta kai 300,000. To ya ga ba karaman nasara ta baka kai wani shi dogara da kai ne shi iya sana'a, har yana iya sayan abubuwan da yake iya mallaka da kai ne.
0: To amma sai dai duk da irin tarin waɗannan nasarori, sakataren kungiya ya ce akwai matsaloli da suke fuskanta waɗanda ba su sare masu gwiwa ba.
1: Kamar mun ga wasu sashen al'umma har yanzu ba su fahimci menene asalin makasudin kungiyar mu ba. Ta yanda misali za mu shirya kila wani program ko wani taro ta yanda za a kashe kuɗaɗe zirga-zirga, buga takardu, aje a gayyato manya-manyan masu ruwa da tsaki daga bangarorin siyasa, 'yan kasuwa, 'yan boko na makamantansu. Sai ka ga adadin da aka raba, kilar adadin da zai halarta bai kai 1/3 na wanda aka gayyata ba. So wannan gaskiya kalubale ne da muke kira ga su al'umman gari da a gyara.
0: To ma sauraro, da haka shirin na wannan mako ya kammala. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki na DW Hausa, suna na Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shirin na kuma gabatar, nake cewar sai kuma wani lokaci.

0: DW Abunamu.
1: Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na Abunamu.
2: Shirin da kan kawo muku batutuwa da kan shafi mata da rayuwar iyali.
1: Daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Sunana Rejana Munir Yahaya. Nake farin cikin jagorantar shirin a yau wanda zai mai da hankali kan kungiyoyin mata da suka yi fice a fannoni daban-daban.
3: Zaman lafiya. Tarbiya.
2: Kafuwar kungiyoyin mata masu kwarewa a fannin ayyukan su wani ginshiki ne na musamman wajen tallafawa juna domin bunƙasa nasarorin su da ma na al'umma baki daya. A ƙasar Ghana ga misali irin waɗannan kungiyoyi na zama dandali na haɗin kai, samun kwarewa da kuma baiwa juna shawarwari da jagoranci, sannan da samar da alƙibla mai amfani ga al'umma. Hajiya Safiya Idris, malamar makarantar sakandare ce kuma mai kula da harkar tallafa yara mata ta kungiyar malaman boko musulmai a Ghana, kuma ta ce sun kafa kungiyar su ne domin taimaka wa yara mata.
4: Akwai yara mata da yawa da an je aka kai JHS an gama kenan, sai sashin ka kafa kungiyan ga ya so mu ma mu iya taimaka wa yaran mata. Suma sai su je gaba su fi mu ma. Ikon shi yawanci su kari ka je kai da yariya kuna class. Kwana bi baka ganta ka je ka bincika wai ta yi aure. Organization mun ga Muslim Women in Teaching mu encounter yaran mata da yawa irin haka.
2: Wani sako kike da shi ga iyaye da ma gwamnati wajen yanda za su karfafa taimako ma mata a bangaren koyarwa?
4: Fa iyaye dai ina ga iyayenmu yawancin su suna shakka yaran mu muka ce damu bar su je gaba ba mu iya mu biya school fees din su. Sai sa na wani ya kai zan ba iyayen mu ne su prioritize education yaran matan su. Don gaskiya inda mu ba mu samu dama mu ya mun je gaba cikin karatun boko ba ban da shi inda muke ga damun kai wurin.
2: Kin ga ke kin yi nisa kin samu ilimi mai zurfi kika kai matsayin da kike a yanzu. Wane irin kalubale ne kika iya kika wuce su har kika kai matsayin da kika kai?
4: Challenges dai wane. Na farko ni ne da kika na example. I mean me dey tun na secondary school. Sai nayi magana na ce ni dai na continue school. Na ga mai gida ce ba damuwa. Sai sa kadan sai na fara. Amma with determination, sometimes na je yaje yaro cikin masala shi ne daga university, ni lectures. So har yanzu hakan ga Allah ya taimaka mun samu master's degree muna cikin other courses insha Allah. Inda Allah ya sa mazaje suka taimaka mana muka ci gaba cikin ilimi har muka samu aiki almaikin government. Mun ga kaman gashi na mun zama asset mus society. Gashi ko ina Muslim Women in Teaching na neman mu muje mu taimaka yaran musulmai suna challenges.
2: Kama daga fannin shari'a zuwa ilimi, lafiya har zuwa kasuwanci, kungiyoyin matan sun zama ginshikai na ci gaban sana'a ta zamantakewa. A fannin ilimin kimiyya da fasaha da injiniya da lissafi, matan sun kafa kungiya domin samar da jagoranci da kawar da shingayen da mata ke fuskanta a fannonin da maza suka yi wa kaka gida. Dr. Salaha Bashir, ƙwararriyar likitar haƙori ce kuma mamba a ƙungiyar likitoci mata na Ghana, ta bayyana ayyukan da ƙungiyar take yi na ƙarfafa gwiwan 'yan mata a fannin ilimin kimiyya.
5: Inda muka tsinci kanmu a Afirka, an sa makawunan mata kamar lamarin kimiyya da fasaha sai namiji mace ba za ta iya yi ba, kuma ba haka ya kamata abin ya zama ba. So with organization mu mukan je a makarantu muna ƙarfafawa ƴan mata gwiwa, muna ba su example da kanmu kamar mu da muke sayin gama ai mata ne amma gashi muna cikin science. So irin wanga yaran kin ga muka ce outreach muka je su kansu screening. So wayanda suke fannin mu suke da burin su zama doctorate mukan kira su muna screening ya so su zo su dan taimaka muna, duka ina kara musu karfin gwiwa abinda suke so su zama wata rana.
2: Dr. Salaha, wasu irin taimako ne kuma kungiyar ku ke baiwa mata, kuma wasu nasarori aka samu izuwa yanzu?
5: Muna taimaka ma mata ne game da lamarin samun haihuwansu da lamarin al'ada da hormones su da sauransu. wato mata da yawa da kika ga suke kukan rashin samun haihuwa da yawanci ma ba wata matsala bane kawai ovulation su ne ba su gane ba muna da ovulation app da muke bari kike track ovulation ki kuma muna gwada miki akan takarda yadda ake calculate for ovulation which is your follicular phase da luteal phase duka muna koyarwa kinga akwai kuma hormonal testing da muke bari ki wayansu kuma matsalan su ta fito ga hormonal imbalances ne sai a duba managing ki magungunan da aka san za su balance miki hormones ki din mata da yawa through wannan organization da sun samu haihuwa ba wasa ba
2: yawancin kungiyoyin suna bada damar samun tallafi da sabbin damammaki a bangaren kwarewar su tare da jagorantar yara mata masu tasowa Hajiya Rafa Hamidu yar kasuwa ce a babbar kasuwar Nema dake Accra a Ghana kuma sakatariya a kungiyar matan kasuwar ta ce kungiyar su na taimakon juna ne
3: son mun ga yayi ne kaman kasuwar ECOWAS baki na fura kaya kawo ko su ma su shigo da shi to haka zo da kaya ba za mu yarda a cuce mu ba kuma mu su don mun za mu su zama mu cika karban loan nan ba muna adashin adashin ne aka kankanta kudin kafe da nauyi cikin aiki ana tsauri ne a kwashi a baka saboda ke ma kana juyawa kana ka samu ka sa a kuma ba wani wanda ya shiga cikin wani matsala ke kwada za mu bar shi haka ba
2: sai dai akwai kalubale da dama da matan ke fuskanta kama daga yanayin zamantakewa da suka hada da fafutukar canza tunanin al'umma da kuma yaki da cin zarafin mata da sauransu Dr. Nasibatu Tahir Sala masaniyar ilimi ce da zamantakewa ta bayyana muhimmancin kafa kungiyoyin mata a fannonin da suka fice tare da bada shawarwari kan hanyoyin da matan za su bi wajen cimma burin su a fannoni daban-daban
6: yana kawo safe space inda mata za su iya kawo matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya inda suka zauna wani wuri za su yi magana shi an muna nasu ko an discriminate against su wadanda kuma suka tunkware suka advance cikin career suna zama kaman mentors ma wadanda suka zama buduri tsakanin su suna jagoran su a wurin neman cin gaba cikin fannin su ina taimaka su iya su nemi daidaito ki ko su masa wurin aikin su ababen da ke ci mata tuwa a kwarya a kawo sakiya mata na fuskantar matsaloli da yawa na zamantakewa kan wanga bangare biyun ga aikace-aikacen gida renon yara sannan kuma aikin su da suka kwarfi ce sa hada biyun ga yana da wuya sosai yana kawo matsala a gangan jiki matsala a kwakwalwa
2: Dr. Nasibatu, wasu irin hanyoyi ne mata za su bi domin kaucewa kalubale da kuma shingayen da ke hana su cimma nasara a fannoninsu?
6: Muka karfafa kungiyoyinmu ya taimaka mu taimaka ma juna kuma ya kamata ki kwanta da hankalinki ki zabe wanda ke da shi za ku yi rayuwa bi mana miji
2: kungiyoyin mata a fannoni daban-daban na ci gaba da zama dandamali na ci gaba kariya da sauyi duk da kalubalen da suke fuskanta dai tasirin su a bayyane yake gani yadda idan mata suka hadu ba su kadai ke amfana ba har ma da iyalansu da kuma al'umma baki daya kamar yadda aka saba cewa idan ka ilmantar da mace tamkar an ilmantar da al'umma ne
1: Masu sauraro kuma anan zan ja labule a shirin namu na wannan mako na Abu Namu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki, Rayjana Muniri Haya ce ke muku sallama ku kasance lafiya.

0: DW wasi'un masu sauraro.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni Hawwa'u Sama'ila a shirin wasiƙun masu sauraro. Shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya a yankunanku daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. To da farko dai zan fara da wasiƙan Rilwanu Sa'idu Gayari, dalibi a Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya, inda ya ce salam DW Hausa. Ni dai kirana a yau zai kasance akan ƴan uwana talakawa da cewa lokaci yayi kusa da zamu yada ƙwallon mangwaro domin mu huta da guda. Ba komai yasa na ce hakan ba, sai dan ganin yadda guguwar siyasa ta fara kada ganga a ƙasar mu Najeriya. To da wannan nike ƙara kira ga ƴan uwana talakawan Najeriya cewa kada mulkin mutum ko kudin sa ya ba mu tsoro har mu kasa tantance mutanen da ya kamata mu baiwa amanar kanmu da matan mu da ƴaƴan mu da iyayen mu da dukiyoyin mu da ma mutuncin mu. Sai sako na gaba, sakon Nafiu Abdullahi Unguwa uku, inda ya ce salam DW, mu a yankin mu shara ce ta dame mu, saboda haka muna kira ga gwamnatin Kano su kawo mana dauki unguwa uku kwana shida domin canzawa matsugunin sharan da ke kwana shida. Sai sakon Muhammad Bello Abdullahi, inda ya ce rashin biyan malamai a Jigawa tsawon watanni 15 kenan ba a biya mu ba, kuma ba alamar biyan har yanzu. Muhammad Saifullahi Deko, sako daga Saifullahi Deko, jihar Maradi. A madadin daukacin al'umar jihar Maradi, ina mika sakon godiya ga shugaba Abdulrahman Ciyani akan aikin babban titi da aka kaddamar na tsakanin jihar Maradi da jihar Damagaram. Shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.

Madalla. Sabon na gaba sakon Haddabi mai computer mai yama. Salam DW Hausa. A yau na shigo wannan fili ne domin in nuna goyen baya akan nawa ra'ayi. Maganar gaskiya muna goyen bayan dukkanin wanda ke kokarin mayar da tallafin man fetur. Idan Allah ya bashi nasara kayar da shugaba Tinubu domin wallahi mun gaji da wannan mulkin nasa. Sai sakon Kabo Garki inda yace ina mamakin yadda shugaban kasar nan ke kokarin kushe abin da Atiku Abubakar ke yakin neman zabe a kansa wato dawo da tallafin man fetur shin wai ina abin da aka yi da rarar tallafin tsawon shekara 3 da watanni amma saboda yaudara sai yanzu ne ake kokarin nuna mana cewa gwamnati na tare da mu ya Allah ka wayar mana da kai domin sai kan mu ya waye ne za a ke mana adalci Allah ka ba mu shugabanni nagari ka zaunar da kasar mu lafiya amin sakon bawa Abdullahi Maska inda yace assalamu alaikum DW Hausa na shigo wannan fili ne mai albarka domin yi kira ga jami'in siyasa da ƴan takarar mu a nan Najeriya da sima Allah su guji yin amfani da matasa wajen sanya su yin bangar siyasa a daidai lokacin da suke gudanar da yakin neman zabe Su kuma matasan ya kamata su yi karatun tanis su daina yarda da ƴan siyasa suna sa su yi bangar siyasa suna tada hankalin mutane da barnata dukiya har ma da asarar rayuka da fatan Allah ya sa ayi yakin neman zabe lafiya a gama lafiya Sai sakon Bello Aminu Zaria daga Bello Aminu Hassan anguwan Juma Zaria jihar Kaduna A yau na shigo cikin shirin wasiƙun masu sauraro ne domin in ba ƴan uwana matasa shawara ganin yanda aka fara yakin neman zabe a kasar mu Najeriya da siwa Allah su kauce wa dukkan abin da zai gurbata tunanin su duba da yanda wasu ƴan siyasa suke amfani da matasa wajen biyan bukatun su na siyasa kuma su ba su kayayyakin maye wanda zai gusar da hankalin su da tunanin su wanda daga bisani su koma rayuwa daga su sai ƴaƴan su shi kuma wannan matashin an bar shi cikin wani yanayi ya ku ƴan uwana mata ku yi makan ku karatun tanis idan ganin goban ku tayi kyau a ƙarshe ina addu'a Allah ya sa ayi zabubbuka lafiya a gama lafiya DW mun gode da wannan dama da na samu Allah ya tashe ku lafiya to masu sauraro da haka zamu dakata a cikin shirin A madadin abokan aiki, ni Hawwa Usama'ila nake cewa mu huta lafiya.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirinmu na dare na karfe 7 agogon Najeriya da Niger karfe 6 agogon Ghana. Muna watsa muku da shirye-shiryen ne daga nan sashin Hausa na Deutsche Welle wato DW kenan dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin na yanzu muna tafe da shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin ra'ayin malamai da amsoshin takardunku sai kuma wasiƙun masu sauraro. To amma da farko ga cikakken labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: A kasar Guinea mutane da dama sun mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a wani wurin zubar da shara dake a gefen birnin Conakry. Rasha ta janye jakadanta daga Burtaniya saboda goyon bayan da take baiwa Ukraine. An tawayan abzana mali sun saki sojojin gwamnati kusan 20 da suke tsare da su. A kasar Guinea mutane da dama sun mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a wani wurin zubar da shara dake a gefen birnin Conakry bayan ruwan sama mai ƙarfi. Yanzu an zuba a san adadin mutanen da lamarin ya rutsa da su ba. Al'amarin ya faru ne a yau Lahadi da misalin karfe 3 na safiya a gogon GMT. A lokacin da shara mai yawa ta ruguje a kan gidaje kusa da wurin zubar da ita a unguwar Dar es Salaam dake a Conakry bayan faɗo ruwan sama. Ministar kula da yankuna na ƙasar ta Guinea, Janabu Ture, wacce ta ziyarci wurin ta bayyana cewar sai an kammala aikin ceto za su sanar da asarar da aka samu. Sai dai mai unguwar ta Dar es Salaam Lansina Sila ya ce sun gano garoki guda 18 daga cikin tarkacen sharan waɗanda aka kai su ɗakin ajiye gawa na wani asibitin da ke a Conakry. Ofishin jakadancin Rasha da ke a London ya tabbatar da ƙarshen aikin diplomasiya na jakadansa a ƙasar, inda ya ɗora alhakin lalacewar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ga gwamnatin Burtaniya. Jaridar Sunday Times ta bayyana cewa Rasha ta janye jakadanta a Burtaniya Andrew Kellen ta ranar 21 ga watan Yuli. A ranar 18 ga watan Agusta ofishin jakadancin Rasha ya yi barazana ga London bayan rahotanni sun nunar cewa sojojin Ukraine sun yi amfani da jiragen sama mara sa matuƙa na Burtaniya wajen kai hare-hare cikin yankunan Rasha. Burtaniya na ɗaya daga cikin manyan masu goyon bayan Ukraine, ta taimaka mata da kusan fam biliyan 25 kimanin euro biliyan 29 tun farkon mamayar da Rasha ta yi mata a shekara ta 2022. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. ‘Yan tawayen azinawan Mali sun saki sojojin gwamnati kusan guda 20 da suke tsare da su, kamar yadda majoyin tsaro na kusa da gwamnatin suka sanar. Majoyin sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP cewa wasu daga cikin sojojin da aka saki an kama su ne kwanan nan, yayin da wasu kuma suka shafe fiye da shekaru 3 ana tsare da su. Ƙungiyar 'yan tawayen azinawan Mali ta Front de Libération de l'Azawa de FLA da ke neman ɓallewa ta tabbatar da sakin fursunonin yaƙin na rundunonin sojin Mali sai dai ba ta yi ƙarin haske ba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake nanata cewa ƙasarsa ba ta da hannu wajen lalata bututun iskar gas na Nord Stream wanda ke jigilar iskar gas na Rasha zuwa Turai a shekara ta 2022. Masu gabatar da ƙara na Jamus a watan da ya gabata sun ce fashin bututun ya faru ne bisa umarnin gwamnatin Ukraine, zargin da ake ganin zai iya kawo cikas ga dangantaka tsakanin Kiev da Jamus, ɗaya daga cikin manyan masu goyon bayanta a fannin soji. To labaran duniya kenan annan daga nan sashin Hausa na DW. Yanzu kuma sai shirye-shiryen da muke tafa da su ɗaya bayan ɗaya.
0: DW amsoshin takardunku.
2: Masu sauraro a cikin shirin muna tafa da tarihin fitaccen jarumin fina-finan nan na kasar India da yanzu hakan ke zama kwangiri karfin jirgi a duniyar fina-finai na kasar India wato Bollywood cewa da Shahrukh Khan. Hakan kuma idan kun kasance tare da mu za ku ji tarihin gwamnan Osun Sanata Ademola Adeleke har ma da alakar yallan gidansa da mulki da yadda gabagadi yake tikarwa. Idan kun kasance tare da mu za ku ji karin bayani kan waɗanne takardun kuɗi ne na duniya suka fi kone takardun kuɗi daraja, waɗanne ne kuma suka fi rashin darajar da ko ka gansu akan titi ba kaman garin dauka. Sai ku kasance tare da ni Abdullahi Mamman Ahmadu da zan jagoranci wannan shiri na wannan.

0: madalla. Tambaya ta farko ta fito ne daga dimbin masu sauraron DW Hausa dake buƙatar samun cikakken tarihi na zababben gwamnan Osun Ademola Johnson Nuruddin Adeleke wanda ya lashe zabe a baya-bayan nan karkashin inuwar jam'iyyar Accord Party. Shin me ke alakar sanata Ademola ne da mulki? Kuma ya alakar sa take da mawaki Davido? Wai kuma da gaske ne tika rawa gaba gadi a cikin jinin sanata Ademola yake? To masu sauraro, domin samun ƙarin bayani da cikakkiyar amsa kan waɗannan tambayoyi, bari in ja bayan mika ku ga ɗaya daga cikin wakilan DW Hausa dake yankin kudancin Najeriya, wato Muhammad Bello, wanda shi ma yayi mana tankaɗe da rere don tsamo mana muhimman bayanai.
1: Ademola Adeleke, wanda ya sake lashe wa'adin mulki a matsayin gwamnan jihar Osun dake kudu maso yammacin Najeriya, dan siyasa ne mai ban mamaki saboda asalinsa na iyali da al'adu. An haifi Adeleke mai shekaru 66 a Enugu, kuma ya fito daga sanannen dangin Adeleke na Ede a jihar Osun dake kudu maso yammacin ta bangaren mahaifinsa kenan. Amma mahaifiyarsa Nnenna Esther Adeleke, yar kabilar Iba ce daga Akwete a jihar Abia ta yanzu. Hakan dai ya ba Adeleke asalin uba na Yarbawa da kuma asalin uwa na Ibo. Iyalinsa suna da zurfin tushe a siyasa. Marigayi dan uwansa Isiyaka Adeleke shine gwamna na farko na farar hula a jihar Osun din, yayin da wani dan uwansa Adedeji Adeleke, wadda dan kasuwa ne kuma mahaifi ga fitaccen mawakin Afrobeat wato Davido, yake da dangantaka ta jini da shi. Ba da bayan dai siyasa, Adeleke ya fi shahara a ƙasa baki ɗaya saboda wani abu na musamman, wato rawarsa a bainar jama'a. Tarihi da ya nuna cewa rawa ta kasance wani bangare na ɗabi'un Adeleke shekaru da dama, tun ma kafin kenan ya zama gwamna. Yadda yake yin rawa cikin kuzari a tarukan siyasa da bukukuwa ya sa an ba shi lakabi da gwamna mai rawa, wato the dancing governor a Turanci. Shi kansa Adeleke dai ya bayyana rawa a matsayin abin sha'awarsa, kuma ya ce ba ta hana shi gudanar da aikinsa na mulki a matsayinsa na gwamna. Ga yawancin Yarbawa, rawa ba wai nishadi bace, rawa na da zurfin ma'ana a cikin al'adunsu. Ana kuma amfani da rawa a bukukuwan gargajiya da na aure da suna da ma bukukuwan addini, game da tarukan siyasa ko na al'umma. Rawa a tsukin Yarbawa na bayyana farin ciki da girmamawa da asali da haɗin kan al'umma. Daga dukkanin alamu dai, Adeleke ya mayar da wani abu da ya saba da al'adar sassa da dama na Najeriya, inda ya mayar da rawa ta zama wata babbar alamar siyasa mai ƙarfi. Rawar Adeleke dai na sa ya bayyana a matsayin mutum mai sauƙin mu'amala, game da kuzari da kuma sa shi kusanci da talakawa, musamman matasa 'yan Najeriya. Dan uwansa Davido dai ya kuma ƙara wani sabon salo ga alamar siyasar dangin Adeleke, domin a matsayinsa na ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan Afirka da aka fi sani a duniya a yanzu, Davido yana da tasiri mai yawa a tsakankanin matasa, sannan kuma ya fito fili ya goyi bayan tafiyar siyasar kawun nasa Adeleke. Don haka dai, a tattare da gwamna mai rawa wato Adeleke, akwai salsala mai ban mamaki na gadon siyasar Yarbawa da tushen Ibo na uwa da gogewarsa a duniya, game da ƙarfi na dangin siyasa da kuma alaƙa da nishadi ta hanyar Davido. Labarin Adeleke dai ya wuce na gwamna mai rawa kawai, don haka labari ne na yadda iyali da al'ada da shahara da siyasa ke ƙara yin tasiri a Najeriyar mu ta yau. Adeleke dai ya shafe wani bangare na rayuwarsa da aikinsa a Amurka kafin dawowarsa Najeriya tare da shiga siyasar ƙasar, inda ya zama sanata mai wakiltar Osun ta yamma a shekarar 2017. Haka kuma ya tsaya takarar gwamna a shekarar 2018 kafin daga bisani ya samu nasara a shekarar 2022. A zaben kujerar gwamna na baya-bayan nan da aka gudanar a jihar ta Osun, Adeleke ya samu ƙuri'u 511,067, yayin da Bola Oye Bamiji na APC ya samu ƙuri'u 444,815, inda aka samu tazarar ƙuri'u har 66.
0: Muhammad Bello kenan, wakilin DW Hausa a yankin kudancin Najeriya.

0: Kowanne rauni a kasuwannin duniya shine wato Lebanese pound, wato Lebanese pound sterling, Lebanese pound, wato pound na kasar Lebanon shine kudin da bai da karfi a kasuwar duniya, wanda sai an samu kaman shi wannan pound, wato kudin Lebanon din, wato 88,530 da ɗigo ɗaya kafin ya ba da dala ɗaya, 80,000 da kusan 90,000 kowane guda ɗaya kafin a ɗauki dala guda ɗaya. To kaga wannan kuɗi ne wanda ya fi kowanne rauni a duniya. Sannan a cikin kuɗaɗen da aka fi hada-hadar kuɗi da su a duniya, babu kamar dalar Amurka. Domin wato Bank for International Settlement, bankin da take lura da hada-hadar kuɗi a duniya, ta ce dalar Amurka ake yawan shige da ficen dalar Amurka a duniya ya kai kimanin 89 a cikin 100. Wato kuɗi na biyu mai biye mata a kuɗin duniya masu shige da fice a duniya shine wato euro, wato kuɗin tarayyar Turai, shi yana da kaso 29 na shige da fice a cikin kuɗaɗen duniya. Sai kuɗin wato Japanese, wato yen yana hada-hada shige da fice a duniya kaman kaso 17 a cikin 100. Sai kuma kuɗin Ingila, wato British pound sterling, yana da shige da fice a duniya, wato ya shiga ya fita kaman kaso 10 a cikin 100. Wato daga nan sai kuma kuɗin China, wato yuan, shi kuma yana da kaso 8.5 a cikin 100 a hada-hadar kuɗi a cikin duniya. Saboda haka waɗannan su ne kuɗaɗen da suke da shige da fice da kuma hada-hada a duniya.
1: Dr. Isa Abdullahi kenan, masanin kimiyyar tattalin arziki kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, malami a jami'ar Kashiri da ke tarayyar Najeriya. To masu sauraro, bisa ƙuratuwar lokaci a nan muka zo ƙarshen shirin wannan mako. A madadin ɗaukacin 'yan uwa abokan aiki na, musamman ma wakilin DW Hausa a yankin kudancin Najeriya, Muhammad Bello, ni Abdullahi Mamman Ahmadu da na shirya na gabatar, nake cewa ku kasance lafiya. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
2: Duk rediyo ana tsi da shi, da Jamus ba za ta tsaya ba, labarinsu na daidai ne, labarinsu ba ya ƙarya. Ami suke suna diba, su gaskiya suke ba da shirye-shiryensu bamban ne, labarinku bamban ne, ko maganarsu bamban ce, labarinsu ba ya ƙarya. Haka ne ko ba haka ne, labarinsu bamban ne, ko maganarsu bamban ce. Ai mutane suna mana kuka, ni ma ko ina yin kuka, yohani yau ban je Jamus ba. Wayoni wayoni hali yau ban je Jamus ba, yaushe ne zuwa Jamus da Allah ku kai du.
3: DW ra'ayin malamai.
4: Masararo, barkamu da wannan lokaci da kuma saduwa da ku a wannan zaure na ra'ayin malamai. A makon da ya gabata, hukumar zaben Najeriya ta bayar da salewar fara yakin neman zaben 2027 bisa tsarin dokokin zaben ƙasa. Dokar ta buƙaci jam'iyyun siyasa da 'yan takara da magoya bayansu su kiyaye dokoki da ƙa'idoji na yakin neman zaben. To kan wannan ne za mu tattauna shirin 'yan siyasar na tunkarar wannan zaɓe. Mun kuma gaito baki da suka haɗa da Hajiya Zainab Aminu, mai magana da 'yan hukumar zaɓen ta ƙasa INEC, da Alhaji Rabi Suleiman Bici, tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulki, da kuma Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. To idan zan fara da Zainab Aminu, jami'ar yaɗa labarai ta hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Hukumar INEC ita ce ke da alhakin tabbatar da gaskiya da adalci yayin zaɓe. Shin waɗanne matakai kuka samar don tabbatar da cewa babu wata jam'iyya, ciki har da jam'iyya mai mulki ta APC, ba a ba ta fifiko a kan sauran jam'iyyun adawa ba?
5: kamar yadda dokar zabi ya tanadar da masashi na 94 sakin layi na biyu cewa jami'an siyasa su fara gudanar da yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin zaben, to haka nan wannan same doka na zabi din wato electoral act 2026 shi ma still ya bada ka'idoji ko kuma mu ce dokokin da ya kamata a ce jami'an siyasa da ƴan takara da ma magoya bayan su sun kiyaye a lokacin da ake gudanar da yakin neman zabe din. Muhimmi daga ciki shine dole jami'an siyasa din ko ƴan takara su sanar da jami'an tsaro gabanin yin wani gangami ko kuma taro na siyasa. Dalilin haka shine idan sun sanar da jami'an tsaro za su bada ofisoshi na ƴan sanda da civil defense waɗanda za su kasance a wannan gurin ke gangamin ko taron domin su bada duk tsaro da ya kamata. Kuma su waɗannan jami'an tsaron za su tabbatar da cewa jam'iyyun siyasa biyu ba su zaɓi wuri guda, rana guda, lokaci guda domin gudanar da gangamin yakin neman zaɓen su ba. Domin hakan zai iya kawo tashin hankali ko wani hatsaniya. Hakanan dokokin ya tanadar da cewa kada wata jam'iyya ko dan takara ta soki wata jam'iyya ko dan takaranta ko jam'iyyar gaba daya ko logo na wani jam'iyya, kada dai a nemi tsokana ko a nemi fada. Hakanan kada wani jam'iyya ko ƴan takara su soki wani bangare na addini ko wani bangare na ƙasa ko kabila a yayin gudanar da yakin neman zaben. A kada a yi amfani da kalamai na batanci ko kuma na tunzurarwa da zai iya tunzura wani sashe a yayin gudanar da yakin neman zabe. Hakanan kuma ba a gudanar da yakin neman zabe a wuraren ibada ko kuma ofisoshi na gwamnati ko ofisoshi na ƴan sanda. Duka wannan abu ne da doka ya ce a kiyaye shi. Kuma ba a amfani da ƴan banga na siyasa a lokacin da ake yakin neman zaɓe. So duka waɗannan muhimman abubuwa ne da doka ta tanadar da ya kamata duka jam'iyyun siyasa ɗin da ƴan takara su kiyaye.
4: Bari in je wajen Alhaji Rabi Suleiman Bici, tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulki. Alhaji Rabi Suleiman Bici, bayan shafe fiye da shekaru 10 APC tana mulki, a halin da ake ciki yanzu a Najeriya, wace hujja jam'iyyar za ta gabatar a 'yan Najeriya cewa rayuwarsu a yanzu ta fi da take a shekarar 2015?
6: To alhamdulillah da kai wannan tambaya, kuma mutanen Najeriya su kansu alƙalan kansu ne, domin lokacin da aka toda mutane suna da sauran mantuwa da aka yi tafiyar da kowa kuka yake kuma manta ba kusan kowa a ƙasar nan sai da ya ce a canja, kuma lokacin da aka canja. To da aka canja din nan an tarar da abubuwa sun yi ƙasa da yawa kwarai da gaske. Hankali bayan shugabannin nan sun karba, musamman shi shugabanin yanzu Alhaji Bola Ahmed Tinubu, abubuwa sun fara tafiya daidai yadda ake son kowace ƙasa wacce take cikin hayyacinta kuma take cikin hankalinta ta kasance. Kaga dai yanzu abubuwan da ake na economy ɗinmu da ba tafiya daidai. Misali, bana manta sarkin Kano Sanusi na biyu ya taɓa cewa bai taɓa ganin wani irin gwamnati ba da ake tafi da canjin dala daban-daban wanda yake sa mutane da yawa zan billionaires a lokaci ɗaya, wasu kuma su talauci a lokaci ɗaya. Aka cire wannan domin dai ta economy ɗin nan kowa ya samu dama daidai da shi, kuma alhamdulillah muna ganin haka. Mu muna ganin cigaba kwarai da gaske musamman a jihar Kano. Tunda yanzu ka shigo jihar Kano zaka tarar ko ina ma'aikatu da masana'antu, abu ne wanda yake cikin Kano kuma ɗan Najeriya zai iya gani, ba wani abu ne wanda yake ɓoyayye. Idan ka zo Kano kowace hanya ka bi ta, yanzu ka bi hanyar Hadeja har ka je Jogana, zaka tarar masana'antu ne gasu nan iya ganin ka motoci kuma suna kawo kayan sarrafawa, wanda ba haka bane a Najeriya. Hakan kama hanyar
4: kai maganar tattalin arziki, ya shugaba zai iya gamsar da 'yan Najeriya cewa matakansu na tattalin arziki musamman cire tallafin mai da kuma kare darajar naira sun amfani talakan Najeriya.
6: To kafin ya zo ka san naira ta tafi ta wulla Abuja ta ma hau kusa da 2,000, amma zaka ta sauko kaga kenan tattalin arziki ya fara gyaruwa kenan. Sannan maganar cire tallafin mai abu ne na daya dai mu dauki kasan mu tukuna ga mu duba kasashen waje ba wani wanda yake gogagge mai ilimi wanda ya san tattalin arzikin duniya da magana shi da talafin wannan ba mai girma sarkin Kano Tunusi yayi wannan magana Okonjo Owele ta yi wannan magana shugaban World Bank na wannan lokacin yayi wannan magana sannan mutane wanda suka san abin da yake faruwa bana manta Isa Iko da yana gwamna yace sun shiga jirgi da wani dan Najeriya mai aiki mai sai da mai yace dan Allah dan Annabi ya gaya wa shugaban kasa dan Allah a cire talman nan domin tace kudin aiki dan kasuwa ne wanda yake sai da mai to kaga dole a lokaci ta kai karshen da dole sai an cire talafin man nan domin me domin a saki kudin ya dawo hannun yan kasa yan Najeriya su sarrafa shi da kansu da can wasu kadan ne suke borar wannan kuma abin ta kai cin aka buda maka yanda abin yake zaka ji tsoro sai kai kuka
4: amma suna cewa cire talafin man shine jigon shine umul abaisin matsalolin da ake ciki ko halolin da ake ciki
6: to haka to zaka iya cewa haka ne kuma zaka iya cewa ba haka bane haka ne domin tattalin arziki domin a lokacin abin da ya rage kenan kawai ayi kun ban manta ba a 2023 lokacin zaben 2023 ba wannan takarar shugaban kasa a Najeriya da bishin ya hawo sai cire talafin mai ya kai zuwa talafin mai babu wannan takarar da ya fada zai cire ba babu dukkan sun fada za su cire saboda an nuna musu abin da yake faruwa da tallafin nan wanda suke kwace shi kuma dukkan sai da suka fada kuna da hirar da kanku kun yi ta saboda haka abu ne wanda yake dole sai an yi shi a lokacin ba komai a kasar komai ya kare tallafin ya cinye kudin mai komai ya kare to idan aka tafi aka sai ta kasar nan ta kare kamar sauran kasashe da suka kare a lokacin ta irin su Venezuela da dai sauransu to me kun ai wannan shine mai girma shugaban kasa yace dole ai abin da yake zama dole dole da yanzu a dan samu matsala wacce za ta haifar da rashin jin dadi amma abu ne wanda dole sai an yi shi domin kasa ta zauna lafiya ta dore da tattalin arzikin ta ya ci gaba kuma a samu masu sa hannun jari a cikin ita kanta harkar man su shigo kuma alhamdulillah sun samu wannan tabbacin kuma sun shigo shi yasa yanzu ake samun mai fiye da yanda ake samun sa da wannan kuma abu ne wanda yake duk wanda ya karanta economy ba wai sai a masa lissafi ba zai iya zai gani ba wai koyan abu bane ilimi ne wannan na masu tattalin arziki kowa je kanta zai gan shi kuma halin da ake ciki kenan amma alhamdulillah abin ya fara warwarewa duk wani wanda zai ce ba haka ba
4: zamu saki dawa gare ka Alhaji Rabi Suleiman Bici zamu saki dawa gare ka yanzu bari in je wajen Professor Kamilu Sanofage Professor tsawon shekaru da APC ta tana mulki shin yanzu a Najeriya jama'a za su yi wa Tinubu alƙalanci ne da ayyukansa daga lokacin da ya hau mulki a shekarar 2023 ko kuwa ayyukan da jam'iyyar ta yi za a duba gaba daya tun daga 2015
7: wato duk abin guda biyu ne jama'a za su auna ita jam'iyyar a lokacin da aka yi shekaru 8 na marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari a lokacin ana kuka amma dai a gaskiya ma'aunin da za su fi amfani da shi shine wato daga 2023 zuwa yanzu wato shekaru 3 da 'yan watanni gaskiyar magana shine idan aka kalli halin Najeriya a yanzu aka kalli kuma halin 'yan Najeriya a halin da suke ciki wato ko da ke diddigar ita gwamnati ta tabbatar da cewa aƙalla yanzu bayan janye tallafin man nan aƙalla kashi 70 zuwa 80 na 'yan Najeriya suna fama da matsanancin talauci ga talauci yayi yawa ga rashin aikin yi ga rashin tsaro ga wato yunwa abinci da ake ta maganganu akwai shi talaka ba zai iya siya ba duk dai halin rayuwa ya ɓaci don haka lissafi ne kawai nake diddiga na tattalin arziki a ringa cewa an samu kaza amma an kasa fahimtar cewa shi tattalin arziki ba shi ne makasudin gwamnati ba ba a nuna ba a auna darajar gwamnati da ci gabanta da wai kuɗin da ta tara ana auna ci gaban gwamnati ne da iyayen da ta iya canza halin rayuwar jama'a da haka a gaskiya a lissafi na 'yan siyasa su za su kai suna magana an yi kaza amma ba ka san ba mu san wace Najeriya ake magana ba in dai Najeriyar da muke ciki ne mun san ba haka ba ne sannan kuma idan ka duba yanzu ke diddiga a nan Kano da muke magana fiye da kashi 80 na ma'aikacin Kano alfa suke ba sa aiki saboda min saboda kai kayan gudanar da aiki yayi tsada wato abin da ake cewa energy ba lantarki ba abin da za a shiga sannan kuma abu na uku idan za a awo da shi shine in ana auna wato kudurce-kudurcen gwamnati mun san kullun ana magana cewa sanda ake bada tallafi wasu tsiraru ne suke cin gajesa to idan gwamnati ta dauka cewa saboda wasu tsiraru za ta jefa ƴan ƙasa cikin halin wahala to wannan ya nuna gazawa gwamnati domin a maganar da ake yi a takaice ana cewa a gwamnati babu gagare sai dai barau ba wanda zai a ce wai don wasu tsiraru suna yi shikenan sai a yanzu da ba tallafin da aka ce babu halin rayuwar jama'a ya inganta be inganta ba tabarbarewa akai kuma wannan batu da ake na tallafawar ma ai har yanzu ana tallafawar ta wata fuska dan haka gaskiyar magana shine in dai ke diddiga za a ta gwamnatin kasa da kuma irin su kansu IMF din da suka kawo su World Bank sun nuna halin rayuwar talaka ya baci ya tabarbare a kasa wanda kuma gaskiyar magana shine zai zama ma'aunin da jama'a za su
4: aka to zamu sake dawo gare ka Professor Kamilu Sanafage yanzu bara je wajen Abdul Bura ɗan jarida mai zaman kansa a Bauchi Nigeria Abdul kana jin mu
8: ina tare da kai Abdullahi Tonko Bala
4: to ɗan adawa na cewa jam'iyyar APC ta gaza wajen inganta tattalin arziki da shawo kan matsalolin tsaro kamar wani zabi kake ganin suke da shi ba wai cewa idan da su ne za su aiwatar da abu ta wata mahangar daban ba
8: so shi dama shugabanci a ko ina ne a fadin duniya farsa shine inganta rayuwar al'umma ne samar musu da manyan bukatun su na rayuwa tun daga kan abin da ya shafi tsaro din kamar yadda ka faɗa da abin da ya shafi makwanci da abin da ya shafi kayayyakin masarufi na rayuwa na yau da kullum da dukkanin sauran bukatun dan adam a duk lokacin da aka ce an samu shugabanci wanda kuma idan ka auna a ma'auni rayuwar al'ummar da ake shugabanta ta yi baya ne ba wai ta yi gaba ko kuma al'amura sun tabarbare ne fiye da suke a baya to tabbas zaka ce akwai tasgaro a shugabanci shi dan Najeriya kullun fatansa shine dukkan shugaba da zai zo ya inganta masa rayuwarsa idan ka duba da abubuwa suke faruwa kusan zamu iya cewa duk wani abu da yawancin ƴan Najeriya suka fi karfi kafin zuwan wannan gwamnati yanzu zamu iya cewa ya fi karfin su tun daga kan abubuwan da suka shafi abubuwan bukatun rayuwarsu da kuma abubuwan da suka shafi harkokin tsaro da kare musu mutunci da sauransu so kaga kenan a dole a yanzu ƴan Najeriya suna cike da shauki na ya za a yi su samu sauyin wannan yanayi da suke ciki ya za a yi su samu shugabanci wanda zai tabbatar musu da harkokin tsaro wanda zai tabbatar musu da haɓakar tattalin arzikin su wanda zai kare musu mutuncin su wanda zai sauya rayuwarsu daga yadda take a halin yanzu ta abin nan ta tafi mataki na gaba to abin tsoron anan shine sai ka ce wanne kare ne babara ba ko kuma wacce kanwar ce ba ja ba idan ba kamanta ba a shekara ta 2015 kusan yaƙin neman zaɓe da 'yan adawa suka yi ya dogara kacaukan ne akan matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya a wancan lokaci musamman ma abin da ya shafi harkar Boko Haram a yankin arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma kusan kacaukan akan abin da yaƙin neman zaɓe ya ta'allaka kenan kuma akan wannan ne talaka saboda shauƙin da ake da shi na a samu sauyi a daina samun tashin bama-bamai da kashe-kashe a daina hana manoma su je su yi noma da sauransu a bisa wannan dalilin ya talaka ya fito ya yi zaɓe har kuma ya iya sauya gwamnati mai ci saboda ta samar masa da tsaro kuma bayan wannan canji yadda muka ga abubuwa ya duk yadda aka yi zato talaka ya yi zato na cewa zai samu sauyin bai sami yadda ake tunani ba haka a shekara ta 2023 baya da gwamnatin shugaba Buhari ta kare ita ma gwamnatin shugaba Tinubu ta zo sai aka yi tunanin mai yiwa yanzu wanda zai sauya al'amuran ya zo mai yiwa saboda gogewarsa da kwarewarsa da kuma alƙawura da ya yi ta yi a lokacin yaƙin neman zaɓe cewa za a inganta harkokin tsaro duka matsalolinmu da suka shafi tsaro za su kauce sai aka ga ai hannun agogo ƙara komawa baya yake kenan. To a yanzu al'amuran tsaro dai ya zama ma ba iya shiyar arewa maso gabas bane ko shiyar arewa maso yamma, kusan kowace shiya ta Najeriya tana tare da irin tata matsalar tsaron. To su ɗan adawa yanzu da suke cewa shugaba Tinubu ya gaza talaka yana rude, cewa to shin dama su ma dai ba irin labarin kanzon kurege ko kuma alƙawarin Roman Baka za su yi wa talakawan Najeriya kamar yadda aka yi a shekara ta 2015 ba.
4: Baran je wajen Ladan Salihu, ɗaya daga cikin yaɗa labarai na jam'iyyar adawa ta ADC. Alhaji Atiku Abubakar da Peter Obi da sauran jam'iyyun adawar suna cewa za su haɗa haɗaka da za su kalubalanci APC. Amma wani zai ce anya kuwa za ku iya cimma wannan buri rarrabo kawunan da ke tsakanin ku ƴan adawar da kassara ƙuri'un da za ku samu?
9: To alhamdulillah, na farko ina godiya da kuka shigo da ni cikin wannan shiri mai tarin karbuwa da farin jini. Ina son in yi amfani da wannan dama in tabbatar wa masu sauraronmu cewa ita siyasa ba ababa ce ta jebu, ba abu ba ne wanda za ka yi shi a zaure a dunkule ka taho da lauje cikin naɗi ko kuma ka jefa kunda cikin kasuwa ta faɗi kan mai uwa da wabi. Abu ne na ilimi, abu ne wanda yake tafe da alƙaluma na tarihi da bayanai na waɗanda suka yi a yaba musu waɗanda suka gaza a kushe su ko kuma a nuna inda suka gaza, sannan a ɗora kowa a sikelin damar da yake da shi don ya kawo sauyi ko ya kawo canji. Mun sha nana ta wa ƴan Najeriya, mun gaya musu tun daga 2015 zuwa wannan lokaci da muke magana, cewa waɗanda suke tinƙaho, suke kurari, suke nuna wa duniya cewa su ne za su iya kawo Najeriya su saita ta su mai da ita ƙasa wacce take da gata da tarin tattalin arzikin ƙasa da ma'adinai da fetur da wanene da wanene, sun nuna wa duniya cewa za su iya mai da wannan ƙasa kowa ya samu walwala, kowa ya samu wadata, kowa ya miƙe kafa. Sai gashi muna cikin hali wanda Abdul Bura ya yi bayani, ba sai na ƙara wato wani sharhi a kai ba. A yanzu ta inda muke da ku, kowace ƙasa a duniya bisa tsarin shugabanci da mulki takan yi kasafin kuɗi duk shekara, ta kashe waɗannan kuɗaɗe bisa ƙa'ida, a sake nota shekarar, a sake yi a yi ta maimaitawa har a taho. A yanzu haka da muke taɗi, wannan gwamnati shekara uku a dunkule an yi kasafin kuɗi ba a sarrafa su ba. A cikin shekaru ukun nan Najeriya ta samu kuɗaɗen shiga daga Federal Inland Revenue da suke tattara wato haraji nan da can, fiye da yadda aka samu a shekarun baya. Kuɗaɗen da ake magana da su an janye tallafin man fetur da suke Baitul Mali bisa ƙa'ida, bisa ƙididdiga, ana da kuɗaɗen da Najeriya bata taɓa tanadin su a rayuwarta ba a shekarun da suka wuce, kamar da waɗannan shekaru uku da aka yi a baya.
4: Amma Ladan Salihu, ba za a ce duka komai na gwamnatin babu abin da yake mai alfanu ba ko kuma abin da yake mai alheri ga al'ummar ƙasa ba. Duk da adawa kuke, waɗanne abubuwa ne kuke gani na gwamnatin suke da fa'ida ga ƙasa Najeriya?
9: Ai, abin da yake da fa'ida ga ƙasa shine jama'a daga gwamnati ta wanzar da haƙƙin da shugabanci ya ɗora mata. Na farko shine gwamnati ta samar wa ƴan ƙasa wato sarari na walwala da wadata, welfare and well-being da a turance. Na biyu ta sama wa ƴan ƙasa tsaro da kare mutuncinsu. Na uku ta sama wa jama'a ilimi da kuma hanyoyi da za su matasa da ƴan ƙasa za su samu ayyukan yi. Ina aka samu ci gaba a cikin waɗannan abubuwa? Ba inda aka zaka ɗaga ka ce ga abin yabo. Jama'a tana zaune ne gaban zaki bayan siyaki.
4: To fara mu je wajen Alhaji Rabi Suleiman Bici jigo a jigo a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Alhaji Rabi Suleiman Bici kana tare da mu?
6: Eh, ina tare da mu.
4: Dazu jami'ar yada labarai ta hukumar zabe ta kasa INEC Zainab Aminu tana magana cewa daga cikin kaidoji da aka sa banda wa'azi a mambari na musulunci da kuma na addini. To suna cewa kamar malaman addini suna saruka noke na yakin neman zabe ga APC.
6: To eh kafin je ina so dan yi tsako game da magana da dan wani Ladan Saloye. Kai mazo tambaya wacce ke muhimmiya ce kuma ya kamata mu ƴan Najeriya mu kula da yanda muke adawa. Kai mazo tambaya muhimmiya ce yanzu tun da gwamnatin ta ba wani abu da za a ce na alheri an yi. To ya ce babu. Kaga ina ganin wannan ya akwai dan gyara a ciki. Mun dai tsakani da Allah ko dukkan ƴan Najeriya ne dukkan mun yi kuka kan tsaro lokacin da wancan gwamnati ke mulki 2015 zuwa 2015. Kowa ya ga yadda a lokacin kasar nan take kacce-kacce a Kano da kuma sauran kasashen sauran jihohi na kasa baki daya. Tafiya bata kai kilomita ɗaya ba sai ka tarda yake da suna checkpoint na sojoji. Ko ina an baza cikin kasa gaba ɗaya ba yadda za ka yi kai motsi sai ka shiga checkpoint. Ga wanda suke ƙanana a lokacin ba su da shekaru ba su naka ba. Amma da ni da shi da kai da duk wanda yake cikin wannan maganar ya san a wancan lokacin ba kai sai ka tafi kilomita uku ba ka tarda go slow sai yake da suna checkpoint. Sannan a lokacin nan baka yi saka kwana ɗaya baka zance an tashi gari ɗaya ba an kona shi an kashe mutanen an sace wasu an yi kaɗe an je an sace gashi nan dai iri-iri kullum ne. To amma da buka karɓi gwamnati a lokacin nan alhamdulillahi aka roƙi Allah kuma Allah ya bada wato hasken da za a tafi da abin. A yanzu dai mutum ya ce ba a samu cigaba tsaro ba to ina ganin ba mai gode wa Allah ba. Kuma muna fata kada mu da cikin wanda ma gode wa Allah. Kabata ya mu gode masa domin ya karo wa shugabannin namu hikima da basira da kuma resources da za su je su wannan kawo mana tsaro mu dindindin a kasar nan baki daya.
4: Haka ne saboda lokaci bara mu je wajen Zainab Aminu jami'ar yaɗa labarai ta hukumar zabe. A baya mun ga yadda ake jami'u ke amfani da kuɗi wajen siyan ƙuri'u ko siyan mutane ko sauya musu ra'ayi da dai makamantansu. Kamar waɗanne matakai hukumar INEC za ta ɗauka wajen sa ido don ganin cewar ba amfani da kuɗi wajen sayan jama'a ko kuma ba su toshiya game da zaɓe ba?
10: Hukumar zaɓe tana aikin haɗin gwiwa tare da jami'an tsaro, tana aiki kuma na haɗin gwiwa tare da hukumar EFCC da ICPC. Zaɓuɓɓuka da hukuma take shiryawa a baya-bayan nan idan aka diba za a ga akwai jami'an ICPC da EFCC ɗin waɗanda suke sa ido a gurin ganin sun hana irin waɗannan ayyuka ɗin ko kuma mu ce sayan ƙuri'a da kuɗin. Idan har suka kama mutum da laifin haka da shi mai sayan da wanda ake sayan ƙuri'an shin duka za a hukunta su daidai da laifin da suka aikata. Kuma hukuma ta hana yin amfani da waya wanda zai iya ɗaukan hoto ko kuma duk wani na'uran da zai ɗauki hoto idan mutum yana daidai gurin kaɗa ƙuri'a wato inda aka killace domin yin zaɓin shi a sarrace. Domin ko an yi la'akari ai sukan karɓi kuɗin ne sai su ɗau hoton takardar sakamakon zaɓen cewa shi ne shaida ai mun zaɓi wannan jam'iyya ɗin. Haka hukuma ta daɗa tsara yadda rumfunan zaɓen suke. Da wannan guri da ake a asirce na mutum ya je zaɓen shi tunda zaɓen Najeriya open secret ballot ne. So ana irin inda aka yi don killacewan yana da ɗan nesa kaɗan domin ya bai mutum dama ya yi zaɓin shi a sirrace. To yanzu an daɗa ɗan matso da shi kusa ta inda za a sa ido a tabbatar da cewa wanda ya zo kaɗa ƙuri'a bai kaɗa ya ɗauki takardar ya ɗaga ta ya nuna cewa ga abin da na zaɓa ba. Domin duk wannan hanyoyin ne suke bi wurin yin wannan musayar ƙuri'a da kuɗin.
4: To madalla muna godiya Ajiya Zainab Aminu a jami'ar labarai ta hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kuma saboda ƙurewar lokaci a nan za mu sa aya shirin. Baki ɗaya a madadin ƴan uwa abokan aiki Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: DW wasiƙun masu sauraro.
11: Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni Hawwa'u Sama'ila a cikin shirin wasiƙun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya a yankunanku daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sako na farko daga Muttaka Haruna Muttaka daga garin Bango karamar hukumar Takai jihar Kano ta Kudu. To mu dai matsalar mahanya ce wacce ta tashi daga zuwa Takai zuwa Kayar da birnin Bako da kuma gari na Bango da Tumbishi. Dan Allah DW ina so ku karanta sako na ko ya je kunnan masu ruwa da tsaki na wannan yanki da su dubi girman Allah su kawo mana dauki. Sako daga Muttaka Haruna Bango. Sai sakwar Umar Muhammad Lawanti inda yace ina muku fatan alkhairi da fatan kuma Allah ya kara muku daukaka. To sako na gaba sakon hadin gwiwa daga Yakuba mai aski ba da raka da Sunusu Madattai da Gali Mamman Ibra da Jafar dan gwamna daga jihar da magaram Jamhuriyar Niger inda suka ce DW Hausa babban abin da ke damun mu kuma yake ci mana tuwo a ƙwarya shine wannan hanyar da ke tashi daga birnin da magaram ta nufi ga fate har zuwa garin Zarmu ta gama lalacewa a duk lokacin da aka samu ruwan sama to fa harkokin zirga zirga yakan tsaya tsak dan haka muke kira da babban murya zuwa ga hukumomin kasar mu ta Niger su yi wa wannan al'amari duba na tsanake da idan basira dan ganin an kawo saukin zirga zirgan nan da can da fatan kira ya kai ga inda ya dace Allah ya bada ikon duba tare da gyara wannan hanyar. Haka muna fata Allah ya kara baiwa hukumomin kasar mu ta Niger ikon yi wa al'umar birni da karkara na Niger abin da ya dace. Sai sako na gaba daga Ahmad Rufa'i Remawa inda ya ce assalamu alaikum DW Hausa daga Remawa jihar Katsina Najeriya ina muku fatan alkhairi. Sai sakon Abu Maryam inda ya ce a tiku zamu zaba inda zai dawo mana da tallafin mai da tunubi ya cire. Yahaya Nijar dan Gardi yace DW Hausa ina so a isar mana da sakon mu ga mai girma Abdulrahman Ciyani da ya sassauta mana wajen awan dabbobi wajen shiga da su kasar waje. Ali Wada Ali Abadam yace daga Abadam na jihar Borno a tarayyar Najeriya mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger. Assalam DW Hausa budaddiyar wasika zuwa ga fadar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Farfesa Babagana Umara Zulum a gaskiya ba mu jin dadin yadda kake nuna wa ƴan Abadam Central saniyar ware alhalin mu ma ƴan ƙasa ne tun a shekara ta 2014 muka yi hijira muka bar mahallan mu muka koma Niger da zaman hijira batun da muke yi har yanzu muna jamhuriyar Niger a jibgen sansanoni a cikin Niger dan haka muna kira da babban murya cewa mu ma ƴan ƙasa ne kamar kowa dan haka ya kamata a saurari bukatun mu ta maida mu mahallan mu daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari masu riƙon amana da tausayi. Shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.